0: yabama yabo wura kwa bai na yani ya otumfo otuma e bai na akotrasi na akotra display mudia omudia agro wiya na yabo wura anu asem no na mudia ba
1: aye bakaba lara bombe ewuruba maniye o na kakiyari ba mbetin ya kina na mtama ni bedankari fana damba no manyi chana and len len len leto pwa na bebisi amani okwa kosana kagaman kagbanya numuni pibe ko lonso abo mono bo wala na bo mawu mun kungu musiga mun jande ban yile lena bo mon bo waka pata na tundo na ma chief man kwa wuran ko sondo na bo mawu melarmo okay

kula ama ene bora ko trashere tro Jude Bellingham wo jaye papa papa pe kasa kasa o ya nanu dia otimu se f word no enu ana o yusu sa enya sem keto na bo na defending throw